0: lopo igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto updates niye ti orun ba ti wo lara ise bere niye ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti ja 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: le pese awon akosemose ti won ba gba yi mo oludari gogogo fun ajo to mbojuto eto ekose ITF ohun Avis Ogun lo je ko di mimo lakoko ayewo kan ti won se fun awon eniyan tu foroko sile fun sire todun 2026 o je ko di mimo wi pe ayewo na se pataki lati le ri bi pe awon akosemose to ni tumo nikan ni won janfani eto ohun o salaye e wi pe awon ti oruko won ba ti jade wi pe won gba won pegede won fi gbo oro jeka oni won yo ri bi pe won so won papo mo opolopo ori ofe eleyi ti o mo ki ise won ohun ko so buruji lopolopo yanturu wale wa fun won minister to ri soro ohun ogbin ati pese onje lopo yanturu nile yi senator Abubakar Kyari en lo ti fowo si igbesi are Bola Tinubu lati le ri wipe igbakeji are Kasim Shettima en lo to pada bo ndije papo gege bi igbakeji saju eto dibo gogogo odun 2027 ki ari salaye igbese na gege bi afihan afokantan are Bola Tinubu ninu igbakeji are ati wipe igbakeji are le yi lo je okan lara awon adare to lafojusun to si je olubarin matoshi Kyari je ko mimo wi pe Shettima nlo ti fi han ni gbogbo gba wi pe oun se gbokanle oun si se fokan tan lati fi joba le lowo be ni o ba sin le minister oun nlo fi afokan tan re lede ninu ilana idibo egbe oselu APC o je ko di mimo wi pe egbe oun oun lo gbajumo isokan ati ilana ti yo mo ki won ni aseyori ninu eto idibo gogogo odun 2027 ewe igbakeji are le yi Kasim Shettima lo ti je ko di mimo wi pe orilede Nigeria ni opolopo awon buruji to le mu ko le tente je okan lara awon orilede to lowo julo lagbaye o je ko di mimo wi pe opolopo awon anfani en lo sodo sagbon eto ogbin nile yi o Shettima lo mo pa bi oro na o si yabedure nibi eto idagbasoke kan tajo Niger Delta ti won gbe kale lana o je ko di mimo wi pe orilede yi lo ni opolopo ohun alumoni ile to wa ninu ile ati wipe bi eniyan ba yan eto ogbin layo opolopo awon ori ofe lo wa nbe to le mu orilede Nigeria o tubo se sore si o je ko di mimo wipe lo to lawon ipe ni ja kankan koju oro aje orilede yi sugbon ijoba le yo kawo gbera lati ri wipe o yanju gbogbo awon ran na o wa salaye are Bola Tinubu gege bi adari to lafojusun to si gbajumo yi mimo atunse ba orilede yi ni gbogbo ona paapa julo lagbe eto ogbin Shettima ro awon orilede Nigeria pelu awon oludale ise sile ati awon odo lati samulo opolopo anfani to sodo sinu eto ogbin nile yi ile ajo le yi kan to keten fe silu Abuja n lo ti pase bayi wipe nse ni ki ijoba ko gbese le ohun ni minister tori soro eto idajo tele ri Abubakar Malami eleyi ti ko din ni mejidin la dota ni yeru won adajo Joyce Abdulmalik n lo mo fe jona lede o je ko di memo wipe ajo to n dagoru mawon to ba sowo lokumokumo en lo ti fi eri mo je mini so lede lopolopo to si je wipe awon eri re en lo boju owo wa ile ejo ohun lo wa je ko di memo wipe Malami ati awon molebi re ti won laso mo papo pelu awon ile ise kankan o ni won ko ni eri lati le fe tako awon esun eleyi tajo EFCC to fi kan won saju en ladajo Abdulmalik en lo ti gbese le opolopo awon ipe kan eleyi to ti odo Malami wa latari wipe iru awon ipe na ko lese nle be ba se ndarapo mo wa iroyin ni kutu ile n gbolowo lati le se adaba 88.9 FM Akure Baba Padade ama tesuaju ninu iroyin e mo yiku nbe adaba yiwu ye
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ku ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
3: logon
2: lo mo okunrin agba duro to ti o si ma sise akoni lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo igba ija wa ija o si always guide me
3: Holy Chucky, Mama Dun Chele Mureo.
4: Ah,
3: Yes, oba ugbogbo maja gbogbo mone buko erun oba ba nkole adeyefa elemure temure oni edo ti wa tararayi mo yo kara mi o omo emure yi mehun dale gede wege kawali oya chodo yi
4: ni ni wara
3: be na odo ne o ti bere ire yi o oloje akoko chodo e egun emure oni ti ma dijo odogun otu keje odo yo raye yi e gugu edula jade o emure oni o ma de tagbagede oba ka jo yekele ti ma ya dojo jima
4: Oje
3: ma ti dojo keji den ogun ninu tu keje yi oma de tagba
4: o kwa todo wa da ko soro
3: aya kare ura kabiyesi o baba nkole ade yefa elemure temure uli

0: yo fodim ka mu odun yi lo gedegede mure o li boko dun pe kan a si ko baba nkan le adeyefa sagelewa
1: ewa e ka bo pada ile ise olopa nile South Africa nlo ti bere si ni tan ona wadi iku to pa okan lara awon adari ko to npe fun ko nle orele iyen Lekun Gwiteng eni toruko re je andile Vuyewa le se olopa je ko di mimo wi pe Vuyewa ohun ni won yan bo fun ni waju ile re Lekun ila orun Johannesburg ni bere osu yi to si dologbe leyin opolopo ojo to ti wa ni ile iwosan ajo njo ko di mimo wi pe ise ko pa ni na in lo se se ko laso mo papo pelu ipe ko re orele eleyi ti won pe fa won ti won ni akole ni orilede ohun le se olopa na je ko di mimo wi pe awon alase ni won ti bere iwadi bayi si iku to pa ati oran idokoko laja mo ni ma awon omo iko yoku to eyi lo pin royin ni kutu wa to ni lati le se adaba 88.9 fm akure olayin ka ojo nlo lotu royin adegboye galani loruko temi mukiyan yase loni ani jan ti o te wa lorun.

olugbọn agbọn mi saye are saje ki n gbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn n lo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebu kon o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ijega ba famile te ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimoye awon eniyan ta jateran ni nkolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlu won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin di won pe kikaluku pada saye dipo oru awon won won yi won wa yan awon civil defense ni po si e n ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu aje dubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole ole o ko lo ni gbogbo ohun ta won ta ni lalumani le nla won ka ba nko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si n so pe bo asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni nsin boro aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba ro ri jinle asiwaju mo po le dibe mu n lo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko n gbogbo ko le baada enikan ki jawade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si ti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ikani o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri pe o le se niyan se fi o sibe gbeni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to

0: E kaabo pada lapa abe yen. Mo so fin yin lekan lori eto ojuma yo laaro yi. Ohun ta mo pe kelu. O na lo ni se pelu iwa wa gege bi omo orilede yi loju opa ilujara. Sama awon eyan kan mo soro kan wo ni oju opa ilujara. O je agbaye kan funra lara re. O je agbaye kan funra lara re. Laye odi oni si re. Opolopo nkan lawon mo orilede Nigeria mo nse loju opo. O ye yin o ye wa. Alejo wa laaro ina won o ba wa yan nan gbogbo e dada. Mi wili eje n salaye fun yin bayi. Opolopo awon iwa tawon mo orilede yi nwu loju opo. Awon mi oro ta ma nso sira wa loju opo ayelujara. Awon nkan ta ma nfi sowo soju opo ayelujara. Awon mi ti e ti so oju opo ayelujara di kootu to je pe ibe na tin dajo a bibili ati bebe lo gbogbo awon nkan wonyi se nkan ti oju opo ayelujara faaye gba ni abi ka ko pe oju opo ayelujara ni ile olora to je bi pe ko si nkan ti o le bale sori e oro kan dondo oju opo ayelujara lakoko ta wa yi njo ntun aye awon mo orilede yi to ni papa julo awon odo abo n se aye wa lo se ibi ta n lo re laaro yi alejo wa wa lori eto ogbeni debomi edowu lame eto awujo o ni won won si je okan lara won ti awon odo to je pe won sakiti sansan pe ko orilede Nigeria ko le tuba ko le tuse lapa odo ti won akeyin alejo wa e ko ojumo o salafi alewa
1: ojumo
0: e seun ako ojo meji ojo meta e bere bayi o da be npe oyin o ti jagere dada lojo isegun to koja yi o ye ka niyan gege bi alejo ko to di pe asuyin si oni tori ohun to sele ka mo kiyin pe eku idele abi se be na la se mo kira wa ti ana yin to dologbe arabirin folasade oluborode ani gbagbo wi pe ko mi ebi ju be lo
1: eseun oyo lo
0: e kabo e ja bere bayi oju opo ayelujara lakoko ta wa yi ati ona ta wa odo ngba lu ko so do ni kangan tori awon agbagba kan be to je pa tin ri loju opo ayelujara bayi to je pe awon gan wo wa odo loju opo bawo le se le jo si bawo le se le jo si loju ara yin
1: e seun lotu ti a ba so nipa awon iwa ti awon eniyan wu tori ti a ba so wi pe odo a ti ri awon agbalagba ti won se lagbalagba lori ero ayelujara bayi o to je pe awon gan o ti fe buru ju ti awon odo lo lori ayelujara ki den se awon o botle je pe ti a ba ni ka ma soro odo o be latori omo dekunrin te ti won oju won odori won ti dojo odun meji lati ti de 50 odun eyi ni 50 years gege bi awon kan se ma so sugbon ti a ba ni ka bun dada a mo wi pe a ko mo mo mu lo si 50 odun ni gbogbo wa la mo wi pe won ti won pe ni odo ki n se oro 50 odun nikan se ri loju temi ero kayelujara ti ba orisirisi opolopo nkan je ni awujo wa o dabe ni wipe ko si nkan miran ti awon eniyan ro lori ero kayelujara ju o de dabe ni pe tori ati ka so wipe awon eniyan fe ki awon eniyan ki won mo won
0: ki won da won mo
1: nkan le so wipe ohun kan to de n bi mi ninu ni wipe ohun ti awon eniyan wa n wo nisin ki n se awon gidi ti awon eniyan se lori ero ayelujara.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: So, alejo mi ti wa nle agbara. E ba daruko yin fa awon mo Nigeria, awon mo ipinle Ondo to n gbo yin laaro toni. Hello.
2: Hello.
1: E ba daruko yin fa awon mo Nigeria to n gbo yin.
2: Ah. E ka ro bo le o. Oruko mi ni Otunba Olorewaju Falano.
1: Eseun e je ka wo idije fe yagba nla ye yi ka te ti koko wo igbese ile ti ajo FIFA lawon fe gbe kerekere idije fe yagba nla ye orilede meji din ni adota lo nkopa lodun ajo FIFA lawon tun gba lero won gba lero ni o pe awon orilede ti o tun ma kopa nbe won to fe ajo ko po si seyin ro yi pe ajo FIFA gangan apo ara won na nja fun
2: Falcao Sport Awata ise ere bọọlu loko wa ni pe football is big business. So o ye ke ma wa pe lati ero nipa aje o na ma ro ko to le tise ko le take any decision abi kon pe se kankan e ma gbagbe pe itati Infantino pe 48 countries lo ma gba World Cup awon eyan ri pe ashi o ma se se sa o ma ti loju bayi o ma pe se o ma dun ma larin rin to ba se 64 yen na o so ni duro mo ti awon countries n po pe make owo si ni yen so it is purely business so ye ka prepare o just be prepared for it.
1: E je ka wo awon yen ni pelu nti akọnimọ gba England Thomas Tuchel to se lana ye o ye kan fowo si juwele fun ni lati one down won lo lawon agba bọọlu dọwọ ogun to le gbe wole ni wo ye teyin ojuwole fi wo
2: o le ma le so ni sita because mo follow gbogbo interview to de play dada best team wa best match wa nkan but ninu ọkan e o lo mo pe òun ṣe àwọn mistake ẹ̀ta abẹ́lójú pé ẹ máa wọn british bí ìlú náà ni àbí tó mú mọ wọn dáadáa tó bá délé ọmọ àti orí kí fún ẹ sì fi tẹ̀sẹ̀ because wọn tó mọ tó tẹ̀kìtì

0: Eba wa gbọ lohun tobi
1: la wa gba
2: ebi mo ri oye lori
3: o ti han
0: o ya nle oloriire
1: to duro ti se ala
0: lai yese
1: eyi la wa igbe ma yeye fi joye
0: baba wa ninu re oniwa tutu bi adaba
1: alhaji jima mohammed
0: aki pelu mi
1: aka
0: jim kata
1: fin to gbogbo eniyan si bi fi ni joye
0: balogun adini
1: lo ero mi obu central mall
0: si yo waye ni saturday
1: ojo keji di logun
0: saturday
1: 18th of july 2026
0: brela go mewa owuro
1: ojuko ero mi obu community hall
0: legberuka yard police station
1: ni baba o ti we lawa ni balogun adini
0: tobu kingdom
1: ni tile toko
0: alhaji jima
1: aki pelu mi
0: a leader with vision,
1: a diligent servant of Allah,
0: and a blessing to his community,
1: local government,
0: and Ondo State at large.
1: Congratulations.
0: Mo gbo ma ara mi obu.
1: Ile loko leyin odi.
0: O ya ka jọ bolori re to papo.
1: Ki se Allah ole mo tesi waju.
0: Saturday,
1: ojo keji din logun,
0: osu keji odun yi.
1: Ilo ara mi obu yo gba obi tibiti alejo.
0: Keku le o gbo so fun toko wi pe
1: Alhaji Jima,
0: aki pelu mi.
1: Yo di balogun adini.
0: Ilo ara mi obu Central Mall.
1: Man salam.
0: Awon egbimo iseto ayeye fini joye.
1: Awon lo nkede.
4: Lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
5: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
4: se mi o so fun e
5: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
4: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
5: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
6: Si bo sile wu ka pe laye to a o pe lorun ju be lo baba ati mama keju ni odoko afoki agba koko ti joko wo ririn ajo ife lo si maye raye lo derapo mo awon akoni gbagbo to ti fi da lele ni apapo gugu e bi akeju ni odoko afoki agbe nke da yeye etesiko awon obi wa mejeji
7: chief eraitos oludolapo akeju
6: baba fi da lele ni odoko kon la osu kefa odun ti a wa yin
7: lein ti baba lo mejeji la do yin odun loke pe 88 years
6: pelu mama wa late princess eunice ebonluwa
7: akeju o ma ra san
6: je pe ledu mare
7: leni odun meta di la do run odun
6: 87 years
7: ojo bo thursday ojo karun di logun osu ti a wa yi
6: ba o se si ranpe fun won
7: ni ile won number 2
6: general bayo wa lane alagba ka akure
7: bere ni ago meson si ago mokanla owuro
6: irolojo yi ni orin asayan nigbagbo
7: christian worship ni ile won
6: m stroke 19 odoko afauki agba koko
7: bere ni dede ago merin abo irole
6: friday 17th of july
7: lagbara baba ti mama gege lo si ile ijo sin mimo
6: st george's anglican church oki agba koko fun isin kehin
7: bere ni dede ago me owuro si ago meji la osan
6: titi aba pari ni ara baba ti mama lo sin maye raye
7: ayeye ju enu mo sin
6: wa kale
7: si pepa isere st george's primary school oki agbe
6: kare o baba
7: o ma kiri ma kun o ma kiri ma sojo
6: eyin na tulo moluku ju afa moluku ki gba tabati bi alaere
7: ani gede
6: mama ni omo wo mekun o ma gbogbo mo ja o ma nyukun lebo lojo
7: apapo awon omo olulukede
8: won tun bere won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
9: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
8: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
9: maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
10: Ẹja ńlá lọ nínú ibú àrògidìgbà lọ nílẹ̀ odò
11: Chief Erastus Olúdọ̀lápọ̀ Akẹ́jù
10: former chairman of local government
11: and former state commissioner
10: tó dẹ̀ ti di àwọn ipò pàtàkì mú nílùú nípínlẹ̀ àti kárí Nàìjíríà
11: bá pàtàkì yìí máa ti lọ
10: ó yà tó rí ìfẹ́ ńlá pàtàkì tó gbinlẹ̀ láàrin wọn
11: ìlú fà á tí ìyàwó rẹ̀ tó fi sípò padà
10: bẹ́ẹ̀ ti lọ jẹ́ pé olùgbàlà ní kò pẹ́ sí i
11: ìyẹ́ màmá wa princess Eunice Ebonluwa Akẹ́jù ni arásán yìí
10: Odo Thursday 16th of July 9 a.m. to 11 a.m.
11: in the line estate ni number 2 General Bajowa Lane Alagbaka Akure
10: Odo yi na ese ni wake up ma waye ni ile won lafaoke agbe
11: 4:30 p.m. to 6:30 p.m.
10: Odo Friday 17th by 10 a.m. to 12 noon
11: in the service
10: ni St George's Anglican Church oke agbe
11: interment follows immediately at the Shaw Cemetery
10: leye yi si ni reception
11: ni gbagede eyin church yi
10: awon P Batman Day Senders Forum
11: ti honorable Demola Itabi je

0: pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroyin ayo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ki awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to n gbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati lewe seda seductional consort ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo lewe yi kini nti eni fun awon to n gbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consort ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa nibi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco

0: bi waek o ni se pelu eko ti omo ba fe lo ko ni ipele keji ni university to baun lorilede wa nigeria ni bi
1: bo ni ti oro wo san ati legbe ni bo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
0: gege bi a se mo ilewe seda selectional consultants pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akin fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
1: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe ituni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
0: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adetini university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo furare wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun tin ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
1: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi
0: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
1: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere bere kan tabi keji
0: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
1: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
0: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
1: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gia 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí
3: Yeah, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
2: Se mi o so fun e.
3: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
2: Ero ibani soro la so le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
3: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
4: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
5: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin
4: okay.
5: Ti ama si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
5: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
5: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die bawo won se
5: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
4: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
4: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
6: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
5: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
7: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
4: e seun olotu oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na magore loni o le baden to ni dukia
8: ore wa kini re to roju koko bayi
9: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
8: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
9: CDK kini nje be
8: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to o si ma san o die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le san ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
9: iro ni o
8: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori cd ki ani mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
9: ah o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
8: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cd care lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cd care ni welemu ran to nilo ko ma san wo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdcare.app
10: cd care make life easier
11: won tun bere fun o le ṣalai mo pani lerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
12: maggi starter ase latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
11: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
12: maggi star yo so gbogbo onje ta ase

0: bi oko ati yawo ba jo rin won gbodo mo iwa ise ati ohun ti won feran tabi ohun ti won o feran ki won to le jo gbadun ara won oni we must wi pe ori pepa ise ikepa eyan meji a le rin papo lai se pe won re afebres ni wo ninu iwa ati ise olorun ti a o fi le da olorun mo ohun to je ki awa naa le dabi re ki a le jo olorun olorun ni olodumare a o le ki ta o si mo oruko re tan iwon ba bi ti opolo wa gbe mo la le so nipa re o joko ni orun o si fi gbogbo aye si apoti itise re ti tobi to tobi ti aye ati orun ogba o wa sora re di kekere o fira re sinu won dia kan ti a pe ni maria o wa wa si aye ni iwa irele lati fi ara re han bi eda eniyan olorun ni eniyan ni pelu nigba miran a pe ara re ni omo eniyan ohun ti a fe wo nipa ni Jesu Kristi se wa saye nipasẹ olorun o ni pe nigba ti Jesu denu aye o ba wa je o ba wa mu o se yi o se ohun gbogbo ohun to se yi o ti se apere eni ti olorun je fun wa ikan ninu iwa olorun olorun dara God is good bawo la se mo be ni ibere gbogbo iseda aye ni o Genesis ori kini gbogbo ibi ti olorun ti da ohun gbogbo to da oro to fe pari e ni pe olorun si ri pe o dara nigba to da orun ati orun ati osupa olorun si ri pe o dara nigba to da ile to ya omi kuro lara omi olorun si ri pe o dara nigba ti o da ewéko ile nigba ti o da ohun gbogbo ti nbe ti n ra kuro lori ile ati ti n be ninu omi olorun si ri pe o dara kódà nigba to da eniyan tan gege bi aworan olorun ohun ti beli so ni pe kiyesi olorun si ri pe o dara titi eniyan o fi ese mule pe olorun si pe daradara ni aworan olorun ni eniyan je ẹdá ti eniyan ohun ti olorun so nipa e lẹyin pe o da eniyan tan ninu owe Genesis ori ikini ohun ti olorun so lati fi idi ohun didara ohun to fi mule ni pe Genesis ori ikini ese ikokanlelogbon Genesis chapter 1 verse 31 olorun si ri pe ohun gbogbo ti o da si kiyesi daradara ni ati asale ati owurọ nigba ti o da eniyan tan olorun wi pe daradara ni inu we psalm ori kẹrinle lọgbọn ẹsẹ ikẹjọ tọ wo ki o si ri pe rere ni oluwa gbogbo oluka bibeli ati ẹni to n kẹkọ ọrọ ọlọrun yóò gbà pẹ̀lú mi wípé Jésù ni Olúwa nígbà tí oní sáàmù sí wípé rere ni Olúwa ọ̀dọ́mọkùnrin kan pé Jésù ní ẹni rere Jésù wípé ẹni rere kan kò sí bí kò sí bàbá mi ti ń bẹ ní ọ̀run nítorí pé Jésù náà ni Olúwa òun náà ni bàbá ti ń bẹ ní ọ̀run o ni fún ìdí eléyìí ẹni rere ni Jésù ṣùgbọ́n láti kọ́ wa ní ìrẹ̀lẹ̀ ó ní ẹni rere kan kò sí torí àwọn lè gbé ẹran ara erùpẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀ irin ká pera wa ní rere ṣùgbọ́n o bí Jésù bá ń bẹ nínú ẹnikẹ́ni bọ́ ọba fẹ́ jẹ́ rere tẹ́lẹ̀ Jésù nínú rẹ yóò sọ ọ́ di rere òun ni Jésù fúnra rẹ wí pé sọ igi di rere èso rẹ̀ á di rere ìyẹn ni pé bí ọba gbà tí Jésù bá wọnú ayé rẹ wàá di rere. bi igi aye re ba le direre isu aye re yo direre iyan ni pe bi Jesu ba wonu aye re isu ti wa ma mu jade yo je rere ikan ninu iwa pataki ti mo si fe pe ni akoko ti olorun o reti lowo eni keni to lo ngba Jesu loluwa ati olugbalare o ni pe o gbodo je ni rere o le wu arere pelu agbara pelu ogbon pelu pe mo ngbadura pelu pe mo o lo ile olorun rara o kan soso na ni Jesu yo joba ninu re yo nikan lo le so di rere idini e ti Jesu so pe eni rere kan ko si bi ko se baba mi ti nbe lorun bi o ba wa ma je rere ta ba pe omo rere a je pe wa fi aye gba Jesu ninu re lona wo oro Kristi yo ma gbe na re a o ri ise re a o ri ife re a o ri otito re a o ri irele re nipa wi pe Kristi gbe ninu re nipa titele oro re o wu o lati je eniyan rere o rorun gbogbo olugbo mi ona kan soso na ni fi aye sile ki Jesu Kristi o joba ninu okan re o wu o lati je rere je ki Jesu Kristi ko mo sakoso okan re o wu o lati je rere je ki Jesu Kristi ko gba ijoba aye re patapata nigba to n pa owe afurugbe awon to bo si ile rere o se itumo re fun wa wipe awon to bo si ile rere o ni awon ti o fi otito ati okan rere gba irugbe na sinu okan won won wa fi surun so eso ese nigba to ba n pe owo tabi dukia fun awon eyan ni won pe oni eni rere sugbon nigba ti bi awon eniyan o se se ife olorun ba je ologun bo lawon eniyan o se di ti olorun patapata bo ni won se di ti Jesu nigba na lo di eni rere eni rere eni ti Kristi se akoso aye re kini reti Jesu lodo re alufa kini reti Jesu lodo re akori kini reti Jesu lodo re ise yowu ko mo se mo le olorun won mo omo Jesu lodo re sugbon kini ti won ri lodo re se won ri nkan rere bayi bi lo kesi wa re kesi igbese re Jesu fe o si reti ko di eni rere eyi ni ero okan olorun fun aye wa tori pe rere ni olorun o si reti ki awa na ko di eni rere eyi ni ohun ti olorun fe lati odo wa o si reti be lodo eni kokan wa nitori o nje rere Jesu funra re tona wa sinu aye eni rere ni o si fe ki awa ti a n pe oruko mo Jesu lara na kawa na o je eni rere agbara ti o fe ta o fi di rere nipasi oro re nipa ko mo gbe nu okan wa agbara ti o fe na olorun ko fi fe eni kokan wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa amen.
1: Emi mimo emi Olorun we emi agbara wa so wa dodun emi mimo
2: nigbati Oluwa da iko lo si ori pada o dabi eni wipe won laala idi niyi ti a fi pe gbogbo eniyan sinu ijo Gospel Apostolic Church to wa ni gbogbo ipinle Ondo ati Edo bi eto ijo se lo ni wonyi o ojo Sunday ni Sunday service bere latago meje abo aro ojo Tuesday ni Miracle Hour lago marun irole ojo Wednesday ni Bible Study bere latago marun irole bakan na ojo Friday ni House Fellowship ni ago marun irole to ba wa di gbogbo ojo Saturday keta loshoshu ni Hours of Victory bere ni dede ago marun idaji e wa kajo wa pade Jesu Christi ti se alase pe igbagbo wa ni gbogbo eka ijo Gospel Apostolic Church to wa ni ipinle Ondo ati Edo district fun ebi adura e pe sori ero ibanisoro yi 081-4209-0488 Pastor Paul Ajao Ondo ati Edo district overseer Pastor FA Adewumi GAC general overseer Reverend SA Sadela GAC founder e mo wa je ka gbagbe o pe bibo Jesu Christi ku si dedede.
3: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
4: It's about to go down. wet.
5: My love, what happened?
4: Before I marry you, the TV where you promised, the fridge car, where it is? Washing machine car. Will I be using my hands to wash clothes in 2026?
5: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
4: So all those things done already there, house?
5: Abba, since last month.
4: Ah, first off, continue the wedding.
6: Walk on up, turn together.
5: Why stress yourself? Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CDK today.
7: Visit us at Danko Plaza, at Jilosun, beside Ulu Motors, opposite Maria Assumpta Catholic Hospital, Ikeria Road, at Doikiti. Please call 0707-484-3351.
6: CDK! Pay small, small. Live BB!
8: Ni nla pataki kan ma lo fe joye nile yi o
9: iye ni mama wa
8: aja kukura to ri pe laye
9: kinke bi yalaje o fe pin mi akoko
8: congratulations ma iye ni rere ba ti wa lawujo ibi kan ku joye lo ma nse awon to ba wa nbe gbogbo
9: be gege loro mama wa aja kukura to ri pe laye
8: ori eyan re to tun jomo lu abi atata lo je
9: gbogbo awon loye atawon onisowo loja
8: ati lako labo ilu lo feran re pupo
9: olohun lo wu won gege bi iyalaje ofe pin mi
8: ti kabiyesi wa si faramo
9: wa you
8: on Friday 17th of July by 10 a.m.
9: in the coronation yo waye
8: labi ase ati didari kabiyesi wa
9: oba yodele Femi Idris
8: biri ofe pin mi
9: leyin jijawe oye le lori ni afi kabiyesi
8: in the popo sese yun gbadugba toro mi ni elejolofu jolofu yo wa lo bere si ni se boge boge
9: ni e pin mi community tanu
8: a dupe lowo kabiyesi wa o
9: ti biri ofe pin mi
8: to ba wa fi round peg sinu round hole ti regi wa si regi
9: back and la de wan ki mama wa
8: aja kubura to ri pe laye
9: iyalaje o fe pin mi wi pe ewe o ya mori o
8: congratulations.
10: Hello, se gbadun mo gbadun adaba
11: mo gbadun
10: adaba
11: mo gbadun gbadun adaba
10: bubu wa na gbadun adaba
12: Communications tun bo na arayo odun ni won ki sai mo loko ta ba nsoro nipa computer laptop nile yi ma laagun jina odun won ni ko ma bo ma fowo to laagun ko tori tun ran ti o da o gbogbo eyin obi ati alagbato ati iwo to nilo computer laptop ma bo ni Frank Communications ko wa roju lowo laptop to fini lokan bale to tun la lope tun gbo o gbogbo computer laptop to bara lodo won bayi edinwo lo bade pelu ebun computer laptop bag digital mouse computer laptop stand ati charger Frank Communications ti ko computer laptop wole biba iru eyi to ba fe nbe lodo won okowo nbe lori computer laptop wa rati e ko tun keko idokowo lori computer laptop gbogbo eyin obi ati alagbato eyin akeko onise owo onisowo osise ijoba gbogbo yin le nilo computer laptop lasiko yi o tun gbo anfani san die die tun wa oya iwo na ma bo ni Frank Communications to wa ni Frank Complex 7 Okemeso Street leyin Unity Bank telephone 0906-123-3331 tabi 0803-353-4200 Frank Communications computer laptop to da to fini lokan bale odo won lo ti rira
13: gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
14: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu
15: logo lomo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re
14: iwe atebo la fi pelu re
15: ajo nadaki fun te gba
14: o da lagu ara
15: 24/7 abamission
14: lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: Are.
1: O se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni soro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e wo to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomin o le bere ko mu nkan ni le elomin o le nero pe elomin to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nle elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo ti waju elomi erin orun sun arara belomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jina aro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adake ti won na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade kan mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi ki le o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu seyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so toto gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olorun ba ni won o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olorun won o dupe fa olorun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o sebu o 64 60 64 19 o sebu o 64 60 64 19
0: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti an je lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo

0: bata kebekebe kini o fa
1: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta nje lasiko yi atawon kan ta mu ba won kan yi se da to tun won du to be na lo nsa ko ba fu agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun Bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won to lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa o ni di fi afia origba
2: a o ma ti eri enigboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni
0: ba ji gugu ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa babo oke ogun ni ogulugbo ade ton fi wi ati go so ma ara ye lore lori eyi ke yi isoro ton yo mo eda lenu ibo na gbiyanju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi ati go se wo san
2: Live is good on Adaba FM.

0: of a dove.
1: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 aba make sure. Ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ora danu. Logo lomo okunrin aba duro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
3: gbogbo wa ni gboro ti mo kilo ngabun

0: to ma gbadun ara wa daada loso toni e ma pe ta ba ti gori eto atorin atilu atefe o gbe ma dapo mo da won na ni awon kan ti e pe mi won ni opo yemi jo da ki lo de go o de ni pa wa mo le mi o ni pa yin
1: sugbon tin ba fe je mi ki se bi ti so wewe o mo je mi onirun mo
0: elomi ani wa mo ti re ni oju mi ti nso mi
1: Ibadan
0: ni gbogbo e gbogbo e a fi n parunu re na ni sori pe kini awon gbodo dolu e ko de gbodo si irunu irunu yen fun efon ni efon na lo ni irunu ko si irunu fun e mo be
1: laarin wakati kan te ba gora yin mo le je yin ton
0: 24/7 aba mixture
1: embe oni le pa
0: egbogi ti olo tin nu ni omi pon bele bayi o na na si fi se atokunrin atobirin lo le lo ajo napdark si fo ntelu
1: sala o bi eloyo
0: e bere ladugbo yin se ni nbe
1: laarin wakati kan te ba gora yin mo le je yin ton oni saja na kuta
0: ani adugbo yin te wa yen
1: se da mo wa ya lo
0: e bere nbe pe 24/7 aba mixture o na le yin fe ra awon tekiti won lawon o le fi paramo 24/7 aba mixture awon tondo won ni awon ta awon dira daada tori pe ijawa ija osi always guide na ni awon guide ara won okay eleyin te dona ogbeyin ati eyin ti ipinle kogi okay now
1: egbona show me doni abo ti bi afi mo wa ni koloko koyo sokeni
0: pelu yen igeri gege

0: Ah.
1: Habis simpul dia
0: tu. Eh?
1: Turi jaya ni, jaya ni.
0: Eh? Eh? Oh, mana dia lagi ni, Benji?
1: Agreement bu, ibu tu saya desa, lu tu saya, lu tu saya desa, dia ambil pare.
0: Ah, oda. Oda, no. Esium, esium. Eh, jatuh tu welu, mi. 0816-251-9991. 0816-251-9991. Hello? Hello, Eka, so?
2: Eka, so?
0: Esium.
2: Abimbola, fola, bindi, obo, les, last year.
0: Oh, ya, mbo, yi.
2: Mi, o, da, ya, wunye, let, di.
0: Hmm.
2: Oko, ya. Hello?
0: A n gbọ yin.
2: Topo re oyawo ba gbalẹ ni. E jo se ma se agreement pe anybody o ma wa sinu de.
0: Mm.
2: Bo to le bo se ti sodo oko yen. Wa sodo oyawo na lo fi sodo ko ni gba ni. Abi ke ti na beje je leru ti a fi lo topo ru agreement ba yen.
0: Ah.
2: Omi o daja wo le di o. Ti o da le bi pa pa o ro ko yawo le gbalẹ. O ko le oko lo re.
0: Oh my. Eh ma wule so tan e seun. E seun. 0816251991. E ja tun wo elomi na. Hello.
3: Opo ye mi ti oda.
0: Present sir.
3: E mo ko eto.
0: E seun o.
3: E so elero lo nsoro lati ran akoko.
0: Oya e se elero e da si.
3: Eh nilu wa beba e.
0: Eh.
3: Won ma nsoro fun wa lokunrin mi ya agoro obo jeje.
0: Hmm.
3: Iru eyan be lokunrin ya je.
0: Hmm.
3: Ngba ti okunrin wa oniyawo. Se ko ni family ni. Ta le ni ko won a ti ran lowo fun. Tebi ton ti launch agreement pe ni bodo bodo wa le won. Bo je iya obinrin yen ni lo wa ko si nkan to kunrin yen ma se. A gba si de a gba si ni. Ko si nkan ta te yen wa. So to ba ti so fun iyawo tori iya lo kokon biri ko to dupo ri iyawo. Iya yen lo so oko ona to gba wa saye. So to ba ti de so fun iyawo ti iyawo ba lo gba. Ko fi iyawo e ko fi iyawo nle o. Tori iya ni je. So oro ti mi niyan.
0: O lagbara. E seun, e seun.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Eka son.
1: Eka mi, sir.
0: Eshin. O kon yin betin pe.
1: Ta fun ki la to kede nge, sir.
0: O ya n bo yin.
1: E ku eto, sir.
0: Eshin.
1: Ala mo fi so.
0: Ami o. O ya, e da si.
1: Awo
0: ka pa ni sosa. Oda. E ja welo mi. 0816254999. Nwo yan meji si labala iko to ti pa bo si abala yan. Hello, e ka san o.
1: E ka san sa.
0: E se won o ko yin be tin pe.
1: This is Oku Erise lati Ugbe ni sa
0: o. O ya ngbo yin.
1: Yes, awon larojile atoko ati yawo, awon mejeji. Oro wa lowo won. Seyan ma ni yawo ti kin lebi ni abeyan ma loko ti kin lebi. Won fi so pe enikoko ogudo dodo won. Ona ba won to, ola ba won se.
0: Ami ami. E seun, e se adupe o. Olode ga we nikan si. Ayan mo nbo. 0816254999. Hello.
2: Hello.
0: Hello, Ekason.
2: Oh.
0: O ko yin be tin pe.
2: Ah. Pastor Mole ni o.
0: O ya ngbo yin.
2: Ah, se ro on to sele yen. Ise lo dabi oro orilede Nigeria. Awon to fe wa po. Won o fe wa fun re. Obirin yen fast ju okunrin yen lo. Ori e tete pe ju tokunrin yen lo. Won lo fe ku okunrin yen si wahala. E ba wo dada. E ri pe apere Nigeria ni.
0: Oda, e seun. E seun o. Aje n doke lohun ka wa bo si abala yan mo n pada abo e ku kale
3: baba egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba aju ku ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253

mo ki aishi falaja aishi falaja mo ki e o omo wara bi eji mo ki e baba omo mu ka ti re mo ko ni baje fun e baba ni ekiteje ni ilu iya mi lohun eh aishi falaja omo wara ko ni baje fun e eh arigidi kodo awon ogosin ko ni baje fun e baba be be na ni mo ki aishi feleho baba eleho mo ki ni dada awon ramore mo ta gara gara omo agbekun lai jekun omo amuro ekun woni ni baba mo ki ni dada o lagbara ile dua ogun o ni baje pe soke okay.

tin ba ni kin fi joda le joda oni je nlo ni ayin mo ki chief choba loju ofe le pa chief choba loju mo ki e daada ko ni baje fun e timoti mo kabiyesi ile pa oni baje ba kana mo ki chief baba jiroro mo ki daada mo ki ya loja ofe le pa ile pa ti papara pa o ma ri kumasa o ma ri jama je mu epo o ma ko wore le ana igbogbo lowo tun owo lowo osi ah ko ni baje fun yin ba kana mo ki chief baba jiroro ai ti baba jiroro ofarigidi lan baba mo ma ke ni bi ti e wa ngba ti won takurebo lana moto won yo.

Aha! O se joda kini e o sin o n gba yagi lara mi o wole si mi laki yemi ara. Joda njo kan ni mo se program mo ni orin wole sami laki yemi ara. Lomo kekere kan ba jade. O ni onku sa. O le se ma so pe wole si yin laki yemi ara. O le se so pe wole si yin lola ni pekun ara. Awe de ba be ri nkan koni baje. Mo ki se mi si Ajayi Ogidi ole omo ni kan ga ajipon omo bo mo isuru weda. Ajayi Ogidi olu obinrin wa obinrin wo obinrin wa wa wowo eni okunrin ko lona o si bu serin o ni be ye o jaye eni a si jale eni se mi si Ajayi Ogidi olu mo kiyin dada koni baje ilu Arigidi oni baje iya jam toto mo ki o ni ta palace nbe iya jam toto alaso mo ki e dada mo ki se fodofin odofin ororo o ti kekere joye a se fodofin ogberegeje ke alomi lara bi aboyun odofin mo ki e dada koni baje pe soke joda.

baba mi ilu arigidi ti ndun ko si bo mi si omi oto afeni to ba ni temu oto e wale e je ka jo tun ilu arigidi se a nfe iranlowo yin gbogbo eyan ma arigidi to wa ndale ngba kan lo ja si pe e le wale ile ti ndun ile ti ndun ile ti wa kaakiri enikan o le fese ni gbogbo arigidi ton e wale e wa ba wa e je ka jo pawopo ka tun ile arigidi se lagbare ledua ilu arigidi oni baje gbe soke bakana moki agun lawrence to je chairman ilepa ilepa ti paparapa o mari kumasa lati ori ti e moki baba wa giwa baba bayode ati gbogbo le to nbe nilepa moki dada o iyo odua moki dada pere okota moki dada bakana moki ore mi atata escape o ngbo mi bayi o de ara re ni mo se escape moki e o ay dot ayo awo lo to je olorin wa ni palace lojo na moki e dada iya dara si mi oyinbo Only bread ni a 77 junction moki bi npe alate ni palace junction ati gbogbo awon voice to wa ni palace gbogbo yin moki patapata o gbogbo yin le n gbo mi bayi lapare ledua arigidi o ni baje ba mi gbe

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori joye la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le

0: awolu solu dero pese.
1: Ile se radio adawa 88.9 FM le tin bo wa te ba fe ma gbo iroyin ati eto wa nibi yo lagbaye kan sojo pe ero ayara bi asha www.adawa88.9.fm es le gba application wa sile ni Google Play Store bes ni le daro daro ko ma wa ni Facebook wa ni www.facebook.com/adawa88.9 lori ero Instagram ati X pade wa ni @adawa88.9fm te ba fe fun aniroyin le ka iroyin wa e fi so email address wa ni @adawa88.9fm iwe lati le okere awon eyan mokanla lo ti ku ti bi me mokandilogun mi si ti farapa leyin ti ijamba na kan bere ni ile itoju kan ni Algiers ti solu ile orilede Algeria awon alase na si ti ko oko panapana mewa ati oko tin gba awon alaisan 16 lo sibe lati lo sise loju na ati panana ati lati ko awon ti o farapa nibe kuro ajo tin dabobo awon eyan orilede na ni o ti gbe ni ko ti gbe oruko abi ojo ri awon ti isele na se si ti awon alase na so pe awon eyan marun ni won ti kokuro ni ibe lo sibi ti abo wa minister fun olotu ijoba orilede Algeria civil grab ni o ti be ile iwosan ti nbe nilu oje aso lati wo awon ti o farapa ninu ijamba nana jamba won lo waye gege bi gbogbo oboro se gbona jajan ni orilede Algeria pelu bi egberun kan jamba na jakijado orilede won lenu bi ose melo kan yi awon alase na sin tesiwaju lati se wadi si nkan to fa jamba nana ti awon to sin se pajawiri sin benbe lati ri pe won se ise won ife hon na lo ti besile ni opolopo awon ilu nla orilede Ukraine leyin ti are Volodymyr Zelensky ti ole minister foro abo won Mikhail Fedorov awon olowe awon olufi hon na topo won je odo ina pejo si lu Kyiv ti won si gbe iwe lokan ojo kan dani ti won si nkorin ni atileyin o minister to jo mo odun 15 na bakana iru ife onu ahun ni iroyin lo tun waye lopolopo awon abi are Zelensky ini ko ti so idi e to fi yo minister na e ti o si ti fa akotako ati e to ti fa atako latodo opolopo awon eyan to je awon tin soro lori oro ologun ati roselu pelu awon eyan lo Fedorov ilo di minister foro abo ni osu kini odun to ti je pe won yonbo re fun siso ile ise na de ti o ba igbamu gbigbogun ti iwa jegodujera ati mumu igbega ba lilo awon oko yi ti o ki oseni ti nwa ninu ogun wa ati gbigbe akole to ya yikale ninu eka ologun ko to di pe o gba ipo na o saaju orilede Ukraine lati mu ayipada ba ima won lati ba ode oni mu to si seranwo lati gbe awon iko eyi ti yoda ara won fun ise ologun kale lorilede ohun awon mo ile igbimo asofin won reti pe yo dibo lori minister foro abede Ikho Klimenko gege be nti yo ropo re dile ti won le na lo ti fa opolopo atako latodo awon jagunjagun ati awon ti se pataki ninu ise ologun pelu awon kan tan salaye re gege bi ifaseyin bo eto abo orilede Ukraine orilede America lo ti salaye pe awon ti se akolu lokan jokan si orilede Iran eyi ti won doju re ko ile ise awon ologun won to so pe won lo eleyi lati ri pe won seruba lori oro pe ki o ma dina oju omi Strait of Hormuz Iran na ilo ti se akolu si opolopo awon ile ise awon ologun orilede America eyi ti be lagbegbe na eyi ti o wa ni orilede Bahrain ati Kuwait to si je gberubojo lo ti nbe laarin awon orilede meji na lati bi ojo marun seyin are orilede America Donald Trump lo ti kilo fun Tehran ipe ti won ba kuwa to da oni Iran ni yo nilo lati gberu boya ki won tesiwaju ijiroro ni tabi ki won fi koju owo na awon ologun eni ti o je asoju orilede Iran bi ijiroro laarin orilede mejeji Mohammed Bagheer Ghalibaf lo salaye pe awon alase ilu Tehran ni won o nidi lati tele adehun ti o ti waye tele lati fopin si ede ayede na ti o ba je anfani fun orilede Iran o fi kun pe awon olujiroro mejeji ati awon ologun ati o fi kun pe ati ijiroro ati igbese awon ologun lo je ara ilana orilede ohun iro lati agbo amolodun on kọrin ọmọ orilẹ̀-èdè Nàìjíríà ni Ayọ̀dèjì Balógun tí wọn àwọn èèyàn mọ̀ sí Wizkid ni ló ń ṣe ọjọ́ ìbí rẹ̀ lónìí ohun korin to ti gba opopolopo ami eye na ti won mo si ori e ti o ko ibi oju elegba essence ati made in lagos in lo ti gba iranse lokun jokan fun kiki fun ojo ibi na latodo awon ololufe re awon olorin bi ti e ati awon gbajumo lori ero amayelu jara Wizkid lo je okan lara awon olorin Africa to gbajumo pelu opopolopo awon ami eye lagbaye ati kikorin papo pelu opopolopo awon eyan e to mu ki orin kiko afrobeat ki odigbajumo lagbaye o korin omo orilede Nigeria niyan be la samuda lo ti salaye pe o n padanu bi $4 million lori oro ile kan ti oun ra nilu Eko oun korin na lo soro yi lasiko ti n soro lori ero Instagram to salaye pe o ri pe dukia to oun ra na ni o je ti elomi to si je elomi lo ta fohun Bella Samuda wa salaye pe eni to ta ile ohun lo ti sa lo leyin ti won ri asiri ohun to salaye pe ohun ti ba agbejoro ohun soro lati se wadi si oro na nigba to si n ro awon eyan lati ran ohun lowo ohun korin na so pe o ti padanu owo ti ohun ni to si salaye oro ohun gege bi nkan ti o le fo ohun ohun korin mi to je ti orilede Nigeria ohun korin mi to je ti orilede America ye R. Kelly n lo ti bere fun adiku ogba ewon odun mokanlelogbon e ti won ju si to si bere ibere na deyin to gbe iwe kale fun eka ti mo ju eto idajo lorilede America to si bere fun yiyi idajo na pada depo pe ki won fo oriji ohun tan patapata ibere re si wa ni waju ofisi agbefoba agba ti nbe lorilede na Kelly eto ruko re nje Robert Sylvester Kelly ini won ju sewon lodun 2021 lori oro ipe o ni ibasepo pelu oro sise awon obirin lo to si je pe won ju sewon lori awon eso bi sise awon omode lo bakana e to fa ki won so sewon odun mokanle logban are bolu alare bolu orilede America orilede England to gbajumo yen David Beckham lo ti soro lori bi egba agbabolu orilede na se fidiremi lami ayo meji seyokan fun orilede Argentina ninu idije ife eye agbaye todun 2026 to ti salaye iyi gege bi nkan to deni popo Beckham ilo nbe ni papa asere Atlanta nibi ti orilede England ti fidiremi ninu idije ife eye ohun bọ́ọ̀lù Tenso Fernandez àti Lautaro Martinez ti wọ́n gbá wọlé ló mú kí Argentina kí ó borí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà nígbà tí ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìdíje náà Beckham dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ọ̀hún àwọn alátìlẹyìn àti orílẹ̀-èdè náà fún akitiyan wọn nínú ìdíje ọ̀hún àjọ alárẹ fọ́bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ló ti ṣàlàyé pé wọ́n ṣì máa lo olùkọ́ni wọn ìyẹn Thomas Tuchel gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bó tilẹ̀ jẹ́ pé gba agbábọ́ọ̀lù náà fìdírẹmi nínú ìgbáradì àsekágbá ife ẹ̀yẹ ti àgbáyé tọdún 2026 àkójọpọ̀ ìròyìn ti àṣálẹ̀ òní kò mà ní jù báyìí lọ yóò kò tún di lọ́la lágbára ọlọ́run adéyẹmílà wà ní oníròyìn ayọ̀ọ́lá fátòkùnsìn ní olótùú kásùn rẹ̀.

0: agbadura la ba mi tu yi gba mu ki daada fo he aba mi tu ya opata ba te lo eh ofo ko ni re ko ke fi gba mo e ko fi sile e yo parun ko ba fe fo so aso re dotin abe ori bi ko dotin lu e ko fe se ko kan ba fo ke aso re gbe te money toni toni kan ba lo kan park re lo se ulu la mo kin le BMS laundry services ke doju ko ulu aba fakwade le opopona university le atide council ajayi street e la mo kin ko lo sibe ko ya fosho re lebe wa ti relation legbe lo tun lo doju ko ulu aba fakwade ko bere ko ti de bi le kan ti de council ajayi street ulu la mo kin ko ba di domo jo ni agbo lekun rere number ko yo pion si le 0806 875 0767 le re kan si 0806 875 0767 ba na mo ki gegete bi ode yeme tulu la mo ki mo ki on daada fo le pataki julo ke te omo yeria late Mrs. Dockers aduke ode yeme eye desak mo ki on fo ku mura ku eye hun ka aye le jokokan le logun osu kejo odun 2026 le mo purpose all la mo ki mo ki ke te ni fo ku mura mo ki aburo mi Bimbola ate oga mi Isaac ode yeme mo ki daada fo ku asiko le re kan so na kan mu card sori eto lale ma pe sin ka te pari eto sugbon dede efe kan mo mu alale ale elesele o soju alaji olopa eleran lati eye mi folasade oluwadare ojure on lise laye ale ate abame lowo reverend je olowo lulu owo lugu kojo nibe le be agobe merun abo lulu la mo kan lo ni aba kan joko ti ale mi kojo te ro ojojojo eye mi folasade oluwadare ate abalulu owo reverend je olowo lulu owo atoju joge leta ogbolu le ole kan fo ah yo jo odun mo po o labaye adahun yo jo wole ro lodun yo jo kokon ro lodun yo jo ro lo ro odun kan kete awon eh yo jo ro lo ro odun kan ran un be mo ope un somole e mo un gbole e odun kan tele un ko yin lori re kete ri akelebe an so ni gate mi dake lata ro ope gan te ka re won gbe se ogbole lodun kan temi ko ti so lodun kan tele kan te fo mo eyo kan lo ni be ninu ojo ko somole ko fo mo un fo ogbole lodun kan tele oko yin lori re ka ba ta poro njo nja oro ka pa oro merin ati niyan yo pa legbe omode kekere ko omode un yo waja lori ese un mo gba ladura fo un ka mu a soro po pa dose olorun ra gbe pa jo ale se ko o ti jo meta re mo ri olebe we ni ale we de ni yojo folasade oluwadare yi daada mo kin le re kan si fo iku asiko jo wa mi si waju de si
1: mo mo pe we nja
2: lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to si nje fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gboro samule lona igbalode se ni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pele Ondo bibi ti won tin se toju ti won si n po ogun ibile po lona igbalode ohun ni ruru ona bayo lati koju opolopo ogun tin ja idalaye se o ti sare sare o dabi eni pe ko si ona bayo omo gbianju lati se abewu si AAT Trado Medical and Natural Health Clinic to wa ni number 73 osile quarters legbe Ibo Church PO Box 1585 Akure ni pele Ondo fun alaye siwaju si e pe Adebayo Samuel sori 08034447184 08034447184 tabi ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi ta tin fewe ategodabira tati

agbadura ko ye ko agbale ni mo fe ko omo fo e ti so gba kan ri laye kan fo aye ti mere kan so ori lo gbe kan ra kan fo aye atijo fo $10 na te bready $20 na te bready ni lo gbe kan fo ba ni oni kan ba fo ba le ko be yawo dada fo e so te ka ele bora re lo gbe hun kan ba so eye ataba e ke bo lo gbe hun kan ka se ke ina na se ke aye mere kan so ori wo yo mo mo ni re ko ko awon ko te sele nu bibeli lati 2027 years ago kwa awon ko te sele lati gbe hun fo won ba de lede te mo yato sira sugbon lagbara olohun se oni ba ko oni ba ko fe ji bread ateyin lale ko ri je se on fa yesun se oni ko fe ji yan lale ba ko ri je se on fa yesun sugbon oni ko fe wa gari ke ri wa loju e bolu fo ka ye pare ni ko lafo ah aye te mere kan dari lagbara olohun anu rosunu osi ka petoro igbega la to bo tesiwaju mo ki adefe mademusi ogumoyiye le bola family wa aleseko ati ketira kan da po mo le facebook agaga julo aleseko jo pe mi emi meji jojo loro aleseko mo ri odada lebe weni ale weni yodo denis tolulo pe adeyemo mo kin dada mo ro agaga yo ma aye ode oni eja to bo ya mura rea aye ati do ba kan te ro ni boni sugbon laye ode oni oyo lo ya o yo an yo oni o kwa ti mo mura dada agaga ko ya to available ko laya ko di bi mo sunu rin ajo ba han lebi ka ye ode oni lagbara de ona afa yo buse je lunu omo olorun aja rogun aja lo okan re abale mo kin lebi keteke to gba mfo ani shirin ta ani sise okan re abale aku odo yi kete asiko ko odo yi ba arun ka yo mu se alese ko lere kan si what is your tongue sin ban mo ki odada mo ki egbe ko ki mi perfect fiction social club mo ki dada lebe fo iku asiko on kom ka di soro eto yo gam samuel aye ni fo kan mo se faje ten ko mu lodu mtn re ba ni 6138 2651 6421 45522 mo dokwa mo ki wo ko je fo wo ki orire de gba de pe si 6077 5663 4376 74407 mo ki dada ra ko je fo iku orire mo ki omo mi dada mayokun le aye labola la kore mo ki fo iku asiko yo ko ba da re ose ko se te pari arira ajojo moju kodu ka mo pe ore don je adebisi alake oga mi dada mo ri olebe we ale we ni yojo adamura ojusu la re pe le kan si mo ki iku asiko yo o dabo

0: ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo ogun ta fe wi ate gbopopo a je bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun ti ndani gule bi afise
1: kai kai kai
0: oto ni poisonable naba capsule a je bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastrica baba capsule ka doju erese no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule pyraga baba capsule lo somo ye kerin won ti abi aba capsule lo somo ya won karun se ben ti o pe gajana ku ni o so pe ni o to nkan ilese AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o dataka ninu arun to so ni the customer abeji ajo nadaki yiri ewu won ti o sara si

0: Adaba 88.9 FM Atutifu Fere
1: Adaba yo.
2: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ati aile se dede olomo okunrin ni kan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju iludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti ekan sun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi Malegbapa malegbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
3: bazo olorun ma jaro bo aiso
4: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sada re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 a ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula baba kere wa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rere ni gbogbo igba erikeri kara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe bi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma n fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daadaa o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to n sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
4: baba ngana baba kerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se wolomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o
4: phone number mi 08164122777

0: tagbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mecho ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba mecho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 63 091 60 62 63 Uruko money januomo 24/7 aba make sure Rubiga Ijawa Ijausi always guide me
1: Awọn materi ni gboro lenu ojo meta yi.
2: O, be la bi ni isoro isara e na mo ni. Bo ba ji gbo ara ma ro mi, isara yo ma fa mi so lati bara idide ese. Ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda. Irorun su dede. O, ore mo ti gbiyanju gbiyanju, corona bayo je. Aye ohun ti e wa su mi.
0: Agbo ni ise lo se nje lobe. Ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni. Ogulu gode ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo edalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
3: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba Emi ti mo nki yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni ilu akura boya o fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele bayi ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi kalomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege de epo hun fe subu eyen ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode be sini won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu se arawa beeni kankan oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07

0: bere mo so fun le kan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi koro kondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa na ni o won se tun fe da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo en olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo su ni gbowo eto te n gbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to n koju yi o le da fi eyin te gun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro aye ara re gbegbesi ologbon gbegbesi ologbon pa kiti mole na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si se ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbese bo lo se pade na turu to ti wo pe nkan kan na gbogbo won nkan kan na kon gbogbo won o le ju o le lo afa ju afa lo oni mo isegun ibile o tu ju oni mo isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo fun o le kan o si pa won so lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ka e o si niyawo ai ka mo follow mo won bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma su yawo re nta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori ko gbaju gbaja bi isana eleta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe titun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba to fi jile oro ojo keji ese ti wugele mo kilo asele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi bye bye bye na lo mo sele bayi kasa bayi ka odi mo sun lali ana lo nji la aro ojo keji lo di pe ese ti wugele mo yawo ba ni a gbe gbe se na ni na ba lo ra orisirisi won fi ra sugbon kaka kewe agbon de in le si ni o ke ma ba lo lo ni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugba ngbo ya olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jerin pada baba ewe je leda ma siri je tun juwe address odo won fun ole kan si won wa ni oju opopo na bini si ore legbe anko somel omo toso ni ipinle ondo opopo na bini si ore eleda ma siri fun ailera to koju lagu ara ati ebi adua ki wo na tun lenu ope lodu ta nu eyi ki aye ti e na o le da oya pa npe number one
1: fun ti ebi adua e pe baba ewe nje eleda ma siri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati rira lowo ti o fi ko ninu laruri tin koju anira oro ara ko ni te mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shopu re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ke isele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe arakunrin bo ni mo de shopu re won obo nbe won ni o to jo beta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tu bo nbe kilo asele o ba salaye fun ore re pe bye bye bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju sin le eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti koju oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to le mi koju na le leyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana pe ko ya lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o ra pe oko ohun o ti n kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko ohun sori idubule esan ohun le ma ra aye mojutu awon owo e ah obin awon obin kan mo wa to je pe ika aran

0: ọlọgbọn mọ kan ma wo aye ara rẹ nirangbe igbesi ọlọgbọn ko mojuto ọrọ aye ara rẹ fun ilera to n koju gbe igbesi ọlọgbọn ko yoju si baba iwe nje ẹlẹda masiri sise beere o n jẹjẹ liri ni oju rẹ pọn kokoko to foju rẹ riran daadaa gbe igbesẹ yoju si baba iwe nje ẹlẹda masiri ati fun ẹbi adua lari ti mori bo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko je yan laye number won re te koko ju bi odo won fon na kin to fon number won won wa ni opopo na benin si ore legbe anko somil omotosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare bi o si gbadu ati yin na lase olodun olodumare oya je npe number baba ewe nje leda masire fun ko pe baba o si lo joju si won atu ma pade ngba mi gbe igbesi ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o se ni pa o di gbakana
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: balayiwa jẹ iyasọtọ to ni ọwọ bẹ si ni pali eagle original aromatic schnapps jẹ ojulowo ti ibile fun adura to dayato pali eagle schnapps majesty ti wa bayi pẹlu awọn ami ati apẹrẹ idanimọ aṣa wa ṣe ajọyọ ohun ọtun pẹlu ojulowo ti ibile fun adura eagle aromatic schnapps eagle original aromatic schnapps ojulowo ti ibile fun adura intercontinental distillers limited lo nṣe ko si fun ẹni ti ko ba ti pe ọdun mejidinlogun ma mu amupara eagle original aromatic schnapps ojulowo ti ibile fun adura
1: ile ise to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lododo leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm
2: honorable ife eye agbaye trophy kan wa fun awon honorable Right, go to Trophy Premium Lager kan. Yeah, be de ri oti na wo fun code ti re. Ki o si kan si trophylagerng.com lati fi oruko sile. Fi aso tele ohun ti esi fese won se kankan yo je sowo. Yo si je card ipe. Fun idahun kankan ti o ti yan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu le se faje ninu iji ko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu abupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
3: Radio.
4: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
3: Adaba yo

0: aye tin ba ni jala ilo ida ti won fi dere deni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbara di ni gba gbogbo lati mu iwo san ibile do la gbogbo ma dari orun loke epe adi tu oludola alternative therapy ni ke ma bo ka tori eni ti o so ase pelu te wetegbo ibile eni mi ma je ni tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o lo nyuni ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise dilu oba ogun aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la adi tu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan igbe ninu ikara won be lori apere lati la lawelawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la ado ekiti ibe ni adi tu oludola alternative therapy wa telephone 08030572261 ewe je egbo fun lagba la adi tu oludola alternative therapy
1: eje pa lo oke la leyin health center o sele si oke la o ado ekiti
2: eku kale e ri a n pe kini kan ni iseta abi iseta o le pe be ba se mo pe lodo ilewe omo eku asin alubasa ilewe taba to ba je tutu ewe taba tutu oga gbigbe yokan gbogbo kini won yi lawon elomi yi ti won ogun papo won fi odogun pepepe ehn won fi kini si isu meri ti won pe ni ogede odo die won fi si won ogun gbogbo re chechecheche won wa ko sinu ike bi won wa ko sinu ike won wa da omi le lori won fi le fun bi ojo meta leyin ojo meta won ni agba sibi nla meji omode sibi kan pe ko ni sigiri ko ni si convulsion ma je je ku je ma je atara wa je be eyan ba ni giri hospital lo ye ka gba lo mo paruwo nje lasiko yi o di wiwo olokun ti ki po sa aja mi o ni gbo keyin re o ka wa gbo mi o si ni kan ki wo re o fatu awi tan lo ni o dojo mi ka tun ma resource era ko to ba lohun oba taku teje eyin enu ni seku kan emi lomo okuta kekeke o se fadage eni ba gbe ojojo adare ate I shift Dr. Olu Ogundola loko temi number mi re leyin eto te ba fe pe mi 08030527261 Office at the $200 wa ni ilu Ado ni ipinle Ekiti be ba ti de ilu Ado e pe health center okela ni kepe nlo be ba ti de health center okela e ri signboard at the $200 nbe ogo ni fun Olorun loke orun nje ti a seda ba kadara re pe mi kini letun a pade lojo mejo diba na ko enu oni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajo lo ntawo ajo bo ntawon timule ogo ni fun olorun loke orun

ibirere lori yo gbe wa de ese wa yo si se be yo si wa lo bi ti gbesi aye wa yo ti sun o mo tu ki yen ku dede asiko ye ku ojo ta wa ye ku asiko ta wa yi se bi ati kuku mo pe ojo ta wa ye asiko ta wa yi ile ise radio alalubarika ta wa yi ni dede asiko yi eto ni o se be ti o gori egbagbe e wa n pe to wo ni yun eto aye le ni mo tun ti de lale eto ni mo de bi isu lode ikirun mo bo bi oko ero lode ejigbo mo de bi opo oran yan lale de oni mo duro de de bi isango ti mi loja ede eto aye le na le to ten gbo yi nibi ti alaji agba baba laanu agba mimo le ti fitewe te gbo osetu sile fomo ni yan ba ke so gajugo to ba ti ni bon liwo baba ni se nibi won gbe sode mo tun ki yen ku de de asiko yi o iyeju awon ton tin te lalaji agba baba laanu latojo to pe to lohun oba mi ti je kon ja anfani eto yi won ti mo teto aye le dale lori ṣugbọn iṣowo awon to je pe awon se se be won se darapo meto yi lale eto ni etun gbe to yi lagboye ke gbo lagboye keyin na le ja anfani e amo ko to di pe wo te waju e je nkokon se be na ki fi number laji agba baba laanu ki nkokon fi yun lede nitori wi pe oju opo ele te se be te to ni yun dodo baba baba na ben kale to ba wa di asiko won se be won gbe won gori agbagbe won ju address won lokokan ejeji o tun se be won kin leyin number baba re 080 6397 0829 0063 970829 number laji agba baba laanu ni yun e ma pe won ke lori gbamoran lodo ti olohun oba mi yo da soro ko wo opo ni o gbadun ara e lo loba e lori aisan kan tabi keji lo je pe won se be won mu mora kiri arin igboro ni elomi nbe laarin ilu ele to je pe aisan atarun to se be ti nbe lago ara ti o mu kaka kiri o mu mora ni yo ti mu kiri mu mora titi ti eleyun se be o n gberegeji geese ego boya ni omo wi pe ton ba se be ton ku rere ton so fa won eyan wi pe ohun ba en lo se be ton se ohun won mu lo sodo eni to se be ton moju le ja oro ton mo ru itoju be sugba ki gbenu oloro omo igba to je pe awon gogogan won o soro sita mo igba to ti je le se radio le ti se be te tin gbo wa yi gbogbo aye korin kese ni o se be ton gbe to aye le eni tirun kan be ba wa se ti o fe kawon eyan fo ohun se yeye yo si se be yo mu number laji agba baba laanu yo pe baba yo se be yo salaye fun won lati lo re mo ohun gogogan to sele si lago ara tabi si gbe si aye eti e to ba kan sawon to moju le je oro to moju le je iwe atebo iru aisan atarun be yo se be yo ku laye eti e wa ma gbo mi iru arun atẹsan wo lo se be to san yin deru aruka sai rorun sun tin ni sai ajija ni sara yin leyin iwe ni foni ku fo lande tin ni isowo awon eda kan e arun elesin o mesin lo se be ti on fi lo gba isowo awon eda kan pe ori won ma pariwo ye kara ma gbon pepe pele ngba ton ni ton ki sarugbo boda isowo awon arugbo gan ara elomi o gbonu won yi ti aje tomo keke jojo lo nokun odo langba tabi lobi to ma pe ara ohun gbon pepe pe koni le bo kini soju susu ntin ni sale jobi ele ti o se segesege ti o duro dede ni e wa ma gbo mi boya le mo pe arun atesan po jaburata lago ara baba julo to ba wa je lori airomo bi ni isowo awo bi ko mo wi pe eti on se ngogbo gba yen to ba wa se be to n se segesege ti o duro dede o gba moju to n tori wi pe e mo boya be gogogan laboro wa asele te yo n teleyun duro si ki se gbogbo eni se aye telomi o ba romo bi gbogbo eko ni se aye ki se gbogbo eni se awon ika eda elomi be to je pe o to n je to mu lo se be to fa akude si lago ara to yin o fi duro si la te ba ti wa gbọ mi fun ti dede asiko yi e kan salaji agba baba laanu ke lori gbamoran be bo se tun je pe isowo awon okun ti o le se dede o lo jeun te nje te mu lo tun se be to fa
Tun tin be lara ti n tele yin ogo o ba wa duro dede te da pe lokun yin. Ati le je wi pe ke fun yawo yin loyun eleyun yo se be yo wa le. Amo gbogbo e gbogbo e kan salaji agba baba laanu ke lo ri gba morun be. E do lomo laye. Baba laanu kon lo se be ton fun ni lomo. Olorun oba mi ni ise omo. Amo arun atason kekeke eleyun le se be o le dina iromo bi. Amo te leyun ba ti ku nbe re. Yawo yin yo finu soyun yo feyin gbo mokun ni o. E tun wa ma gbo mi. E ton se be ton se le lago ara omo ni o le je wi pe eje yin lo se be to doti je mo pe to mi te leyun gan ba doti eleyun yo ni bo se ri abele nta si eje le tin rin ki lago ara ti wa to je pe oni se gan pe koko eleyun po jaburata laye omo eda te leyun ba wa se be tago ara to ba tin se segesege ti o duro dede o le je wi pe awon arun ataisan kan lo se be to je keje eda ojo keleyun o doti Anu ataisan wo lo se be ton se yin se ajogun ba nti yin ni tabi ise aye ni tabi on ten je temu lo se be to fa eyi keyi to ba wa ti e je wi pe ona bi lo gba wa tabo lo to o e kon salaji agba baba laanu ke lo ri gba morun be boya nle mo pe imi tun le ja fi se latowo awon ika eda gbogbo e gbogbo e kon salaji agba baba laanu number laji agba baba laanu o re 0806397080290063970829 mo kiye ku kale mo ya jowo ebinizan lo ko mi wa ni ku mo ro leke amele mero ede kata pilor ti wole ase bi na ni mo fi kin yo ipele lekini la se be ta pe ti mo ku olori eyen e je bo si pele lekeji nipa riri se laye awo omo eda Ebi te da ba wa se be to lalafia tara le kokoko ti o ba sowo ti o si kobo lapo Onitan wa da bi wipe onitan sha re ni Ironu ai lowo gan le da

0: aisan bayi gbogbo n to ba ti je pe wo na mo pe aisan lo je ninu ara re aisan de ri nu ara alejo ni gbogbo ba je ja alejo re to ba de nu ara dandan ni yo kuro nbe to ba ti se ona ti o gba kuro nbe ewe egbo eso to lo nda lati fi le fi sanfani ni a lati ma tu leyo kokan gbogbo ti ba nse wo iwo ma gbe bo wa olohun o se boya wo n woju olohun fo mo ni olohun o se boya wo okunrin ni bokunrin se n woju olohun be na lobirin na n woju olohun ko se ni ti e woju olohun eni ti o ri le ko na n woju olohun ni eni to fe ra moto ti o ti ra n woju olohun ni eni to fe ririn ajo kan ti o ti ririn na n woju olohun ni gbogbo nkan to ba ti si o to safeku to ri ti o tu olowo iwo na n woju olohun o nbe olohun lori nkan na niyan gbogbo ru nkan to ba wa ri omo je ma bo wa pelu agbara olo agbara olohun o gbe agbara olohun o ka ki se baba lanu ni o se olohun o se ma gbe ti e na bo wa bi ta won kan ti se niyanju ti e na o niyanju ta bi awon kan ni iwo na o niyanju boyo ja lo gbe kale ni iwo na ma bo wa ona abayo nbe nbe ise onise owo ni oni ti o lo dede ni iwo na ma bo wa ona abayo wa iwo to fe ririn ajo to ti ririn iwo na ma bo wa ona bayo nbe nbe eyin te wa ninu oko ti won na sise sise to ri akojo to ja si gbogbo awon egbe re sire awon ri nkan re nse iwo na ma bo wa ona bayo wa ewi ategbo to lo nda o da fun ka fi ma sera wa lanfani ni ba ti se nje yi ta nje ninu obe ta nje le ta nje lori sirisi te ta nje leso be na lele ta fi sanfani funra wa na in lo se wa nibe ta fi ma tun gbesi aye eni se ta fi ma dun re ninu ta fi se nkan ti oro wo fi niyanju ta fi se nkan to jina in to jina si wa ti o fi suma wa ninu awon nkan ti ewi ategbo iwo na dide nle o wa fe ri wa ni number ni ko ma pe 08063970829 bi awon kan bo ti se dabe ni ke bo ti se ri niyan boya wo to wa je bi obirin bi atokun se wile kan to e ku opolopo gba ki wo dabe ni pe olorun ti gbadu e loni ko tun dola ko tun lole ko tun dotun la ko tun wu abi ki nkan na ma rin kaakiri ninu agu ara re ninu okun re ko ma yi kaakiri ona abayo wa iwo na ma bo ona abayo ti wa ona abayo ti wa oro na abayo gbogbo opolopo awon eyan ti so fun o pe bayi ni won ti se se ti o fi ku o teru nbo lori e ma bo wa iwi ategbo o wa to fi ro na abayo lori e iwo na dide nle ma fi igbala re ma fi dola ma fi iwosan re ma fi dola bi asa awon elesikan wa ni ola le peju iwo na dide nle bo ti se ngbo yi oni ko dide nle foro ara re ma foro ara re dola o number ni ko tun ma pe lekan si 08063970829 ajin daro ma je o
1: ami aisan ti o gbogun ko ni se gbogbo wa lagbara olohun oba o

0: kojo olugodo
1: ise owo awon ara bi tin somo olugodo omo lopo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dandan
1: eyike iya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: mi sanfe
0: asiri bibo
1: yonu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: yonu agba
0: lu senti oye ko ni lowo
1: tractors oloselu
0: lo fun interview
1: yonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: lo tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: fe gbomojo
0: oyu iju asiri bibo
1: atude asina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba laanu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday nilu akun
0: en la fe jo so
1: polo kada pe
0: ile baba laanu
1: di mango loki ogba lo lo
0: saturday and sunday
1: le ri baba laanu
0: ni na god plaza opposite alafia hotel
1: lojojo monday and tuesday
0: le ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile ya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397
0: 0829

0: seru olola mo o
1: oke laye ni wa o
2: mo dupe lowo olorun fun o to olorun se fun mi january ta wa fun bayi wa soro ni kara cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of god leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within january till now lalo to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe ko ma da duro be wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atu ra
3: dona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17
2: be
3: o wa wa igba wo le wa si bi
2: january
3: ejo awon to ra cement
2: yes
3: so be se wa kuro bi
2: e mo wa so fun olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: bi january lenu january 6
2: ben
3: e to wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe project asugun ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi